gui ta de la dong li zhe jian gong cha ro xin min lao ma su cha qiu wa no bong ba su ji za tou jian ne zong xie li fu za gu cuo dong zong bo wo su zhe dong xiang mo rai su ji za jia ta jie zi go sa qiu men jia ne la dong dong za gu za jia du jiu zi bie jie rao nong se bo la meng ro wa za gu de sheng tu dou xin ba dong mo zhe la jia zhe qi xia dong ne qiu ge rong yin jia cuo jie kao jie meng xiu wa za gu yin zhe dong cu ma ta jie zi go su su ra kao ye ne ingzara ting ta jie za gu ba le ping chan si ne mba zu mu yon wa za gu gong ji tau ji long zu jia ba dong go wa de yin ngu de yu jir zi ba le si ne yu jir zi ma rang go wi tau ji yu jir zi dong ji de gong tau ji tau ji za jia tre jia cuo jie ngu bo mu xie wen gen ni zi ba dong qiao jie za jia wa ngai ye jia zhuo wa suan ju za ju long zu jia ba dong go wi guo rang ji yong zhe ka jia ngu wan jia wa dong chen na nying bar jia wa zi tau la jie lin zi ba la yong ping tu qian bo ye yin yong si jia rai jia cha chi dong ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Sere yujo dong zowi goram zhe, cu jay ne cili gawe yujur le yul gongto zhe xian, sere dewa ngaye jia cuje rintong sun ju za gu la. Cu yin xian ne sere cuba la kati za gu de, bie na, mian xin zhe wu su, sere cu mi bie ne su wu de, se kang rong yin jia nin jang la. Se la dong, cao la cao bu zowi jirang nong, dewa dewa zhe zi ngi jin xie de lebar za gu. De tar se zhe sere de, ye ne du jie jia dian jiao yong wi, ngi lin zi to. Nipa na, jebo santar je jen, sama gu ne che na, dewe zong la, sama jenchang jeba le, chola tong marang. Sama gowe so zong tabi la tong a tong, sama sa go mre la nyang za re je na, mre re wa, se ne du je ji rong jawa yen la, yon na jebo santar go gu. Sama gowe so li ji, chima je ne chi bi, go ne rong yin jia nirang jia mi ninka je chang da tong to la, sama gowe so ji da tang, za jia wa re sabon jeba tong, sa ji chen zhen jeba. Choche donyang yuwa jie zhe ne, jianqiang dong, che ting, lutin jie jie za jia wa da zhul saba chabara pinba ye. Za jia mong zhao ba wang yuwa na mo gyer jia zhuwa dong mtang bie za jia nyo jie ngang gu zhe ba la, za jia xiu zong la ting ne, lu zhu dinpo ngon nyo zhu za gu. Ce ne kao la ngao go, gu ko da ra cha la ngao ba le, jie zhu jia to la da dong ma rang la, to chung ka genye zong se zhi bie cha yu zhu ne, to chung ka genye da riya ga wa dong, yuwa na bu xian nyal de, le zhu gu. Nye tiga wa tiangu nyuwa tong, jie ding tong, jin tingu dianzhou zi bi seren do da, yin le dian tong che xian suba yin ba ma zi, jie ding tong, tangzhou che jia chola yin le nyuwa ye do.

0: gain kawang la ji zankul je dokyu rengwe songsong je thungki yeba ne zong zankul de rengwe songsob je de ye sa de xin xin yeram de to yeb de xue ting re kong ge xin lam de da yong an songsong sa zi ka ga na wei rengwe de da nga ria dan zi so ni yeba de ji gain kawang la ji zankul zan ma ze be jong yong so dokyu reng ni songsong je me zha yang zhou ye bu she da di che de Dok yu rin ngui la nga na mei bi song xiong tau yu. Wa na, sa yu rin ngui su rin ngui song xiong xie tu bi pian yuan tong gip gin ga wang la dang mang cu ju san bi ga zuo dir jian zha yi yi nam xie na. Di rin, bo yong long ting nying ting le kong kam ki long ting jia nga dang ngui ju bi xiu lam xie bi le jian na di go ni ka da xie yin yu bi jie ji men tu di xin nang yu ba xie.
1: Gen la ge cha le zuo di na san ne ta ga zang la.
2: Sungjo che ya ge. ngati ma khu gyin strong zol ya sab lab simju chi gyin simju chi ne jindang yo ba yina ten ge zol pyuring pyu pyu gyin ne ri ke che gyin ngan zu du lung de gyin gyin jindang me ba yina ya ta ta kya yong yin pang ngan zu ko ma den de shu de ngan zu du ru ta chi le kan wan den de shu ji ko nyam ju che ji de lu ze su ku jindang

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Sena ba zogun han zong xiang la ma lam ne ta ma ngai sanjur shu gui yin. Jia dui du qi ren lu ga chong qi ra sa ra lang sang qin jin nan zhang a zhun xia yu du chung kor qi de zha zha yin. A zhun ca ca wu ngang ye yun ba zhi. Lu ga chong qi nga jue ye zu ni jin zhu rong man qu li zha xie yin bi ngun ni. Nan zhang zu zhun lu zhu qi lin zhu zhu yin ga zi dun chang su le yu bi. A zhun ba qu ta zang du ma la ding zong xie ni li yu ru tang zi xie di bu zi dang yu qin gi ni xie yun ba zhi. Sara lang san jina xiu ni yi zhi ku zhi lang jie cei yi yin zhi ba tang. Yan long zang bu chi du ga yin. Lu yang wu nian zhi tu tang zhong qi zhi lang zha xia dong. Mang cu la de di zhun tu ba ji jie ga zi mang cu li zha xie yin. Nan zhang zhun yu di sa bai tu yi zang zhang du yin yin. Chu deng zhi mi chu li gu yang mang bu ba gu bi. A zhun ga cei di xie dang ki lang zang li zha li tuo yu ba zhi. Lhasa ni lo kien zi yung ko ba ji ti dung lang kuru tangpo di ni dui Lhasa ni dung gu cho yu ba zhi. Ti dung lang ti di Lhasa zi tang sun zhun kang ni ngu cho di. San yi gun dang yun bu la kang su. Lo ki di yun zi yung ko da zhen ni chong dung kuru mang bu zhi tui ki tu. Du cui ding gar du du tun dang ni ding gar du nga su yi ding jia ru yu xie dang la tari xie yu bi ru ba cho ro ding jia yu la dai di yun ru yu xia yu du yu ba zhi. Jia dun ren, zhi yim tiu yi ra tou wi, ru ji du qin xie la sa ni yu ba zhi. Da tin ji ru ji du qin na xie da jubi qie nga ni ba ra ni jun ba zhi. Ma ren wi gong ni wi, gu fi du qin da da tin ji ru ji du qin jie zhu mo na la, zhu sen xia yu ya bu xie kong dun xie yu la, la xin nan ba gang lin ngun ba xie yu ba zhi. Ni dui na chu chung ji jie du ka ji bi zhang niu mo li, da gu ru tou bi hong nang duo zhong sep da ji dang, yi ren ju xiong zhong qie jie mo li li dun su, Nguyen tuyo nyan nyong du ye dang lo yung hibi, hong nam tang, bui ni ji ma li ka ki maang tuwa rang zhong hong tang ba ri, nyan jing ji yung jiro gundi ten li, deng li jing ji na chi sa paang zhong jiro tun jing ye ba ri.
1: Ga ma nga yi san jiro, zang ling xie dong hibi mi rong.
2: Nye dwe roo che zung ki chong qin tang qin duo cai xie jia gu ki xiem zi dwe mu xiang ba ra. Mang cu dang yu gu ra mang bu xie de ga ra xiem zi la ruo dang mang su ro nyung ro dwe qin ga dong ji xie ba ra la yu ba zi. Xie gu ba yu duo da dong cai xie xiem zi jia zhuwa nyung wa dang. Xin ru tun zi ngu mi yu ya ren nian zheng ku ro. Ri zi che dwe xie gu su zui ni roo qi ren ni yu gu ji ming yang du yu ba zi. The Lulu Dudu, Yang Ji, Sago Rimba Dang, Sago Rimba Yin Ji, Jung Chir Sun Ja Sun Sogu Yi, Kang Buchi Li Bi, Nian Zhang Ki, Du Zi Di, Du Chung Ba Li Jia Chi, Ni Ye Dan Ca Nga, Tu Ru, Chi Ba Dang, Yang Ji, Sago Rimba Dang, Sago Rimba Yin Ji, Zu Chu, Zheng Yin Xie Na Mi Ba, Zu Tu Ba Zhi. Men Ga Ra Yang Yu Su, Ji Kuyo, Zhang Guru Da Ye Chi Ni Sa Cai, Ye Dong La Dang, Zu Yu Ba Dang, Zha Ji Ba Zu, Yung Hong Da Dun, Ni Pe Tu Ni, Kaku Senpi Dekuro Chun Dun Sun Tung Ninja Dun Dun Ni Jun Sin Di Zhung Du Qing Chi Ninja Yi Chia Zang La Pian Ba Toyo Ba Zhi. Nian Xie Du Ma Ra, Chao Xuan Du Jia Du Zhung Gu Yung Cai Kang Dang, O Su Chu Ra Ya Ra Jia Du Zhung Gu Yung Cai Kang, Yang Mi Du Jia Du Zhung Gu Yung Cai Kang Su, Jia Ge Mang Bu Ro Jia Du Rang Jia Ji Yung Cai Kang Dang. Po Ni, Cho Ba Ka Ki Jia Dun Ji Nian Lin Chong Su, Xie Gu Mang Bu Ba Ni, Zhung Gu Wu Ni Ni Long Gu Dun Ju Dun Du Kho Ra Dian Zhi Ra Xue Ba Zhi. Jia Dun Nga Su Ren Zi Hue Ngue Bo San Ni Ji Wa Dang Zi Hue Xi Gi Ru Ngu Bi Dung Wa Su Mang Pien Si Ju Re Dang Ren Ba La Da Hi Bi Ka Ra San Ni Ka Gin Zi Hue Ka Se Na Zu Dang Zi Hiong Si Ju Yang Zong Wei Jia Dun Nga Su Ren Gi Chong Ra Sun Hu La Ba Ji Ni Yue Jia Dun Nga Su Ren Gi Zi Hue Chong Ra Chu Cha Du Bu Yue Bi Jun Qin Na Jia Ke Ji Si Ju Hiao Dang Di Ba Ra Ra Di Yue Ni Ju Dong Wei Da Lu Ka yi bi di yun zheng wi jia bi gu dong chua zhu jia nye za nga di zi xiong ngui bu san ye ji wi ka zai mang ro jia di yun gong ni lang juwa di gong di ji nui ba qin bu tuan yu yin jia di yun zheng ki zheng ni dang yu gu jin zi yu da yu zheng san ni ka ki zheng ni yu gu dang zhe wi xie gu ting ni chi zang ni yun ba dang zheng tang gu dong chua sun dang chi cu ji dong zhe wun zi yun zin xiu zhe ba su xin ni zhu mu dang yu gu ra dang ka di yun mu wa Kong dun xie di, nyang ni ya bu xie yung xie ju xie. Se na ba ting di du se re sang ju xie ca ra.
0: 남사 고리 찬지자라 사거 체지라 루딘주
1: 이이 람더라 사든 바 까나 지지야 로토도
0: 베젠 로토
1: 베젠 로튜린치
3: 신경 나빠서 건 감사 다다네 베조 롱천님 체래 건 칸키 롱천지 부지 로토케 주도 주리 샴라 부랑 조조 미츠카 나베카치 힘조소의 좀레 나위 부지 로토라 예선이 부메달루 나와 제피다피다 자카치브조코 노톤도도 제쇼리 로자시랑네
4: 제제제 등커위 된증자 예팀바 주가 춘퇴지 냐마 양원 원조 승기침 자지 군람 메모 파다 춘와 치거 랑가 나자 징니 랑디 우톱 된치시 듀시당 스가원 장은 원산시 Bena Dengjigang, Rangjungsu Muntu Dengdili Gara Donang Siedi, Kyochentang, Yashun Mwenwa Siba, Dengwenja Ba, Gengchung Daba Jishagu, Tsi Gu Luka Ngacha Jingni, Tsi Gu Luka Ngacha Yibbar Nyimana, Tsi Gu Sum Ruka Ngacha Yinni, Dengnyin Tsi Nyamzi Kuenge. Danu Yina, Tsi Gu Langka Ngacha Jingni, Rangdi Wu Tovzu Nanda Beda Jibak Wu Tongu Tsuhinga, Dengni Deng Tsi Xie, Dengduka Tsi Baina Renmikin Chungren Rojido, Bena Dengjigang, Dengi duswel dada kedo yinga, rangyongsu muntu dengdi lega dona siyidi, kyochanda yashun mewa siyiba, dengme jaba gungchung daba jishaguzi anna yina da zuo chesa xingli gola xie xingu hoya, da kyochan yina re, yashun yina re, dengka xin moji do gungchung dali ka jadig zoji dosa tsuma yina lda zhug rezi kwenka, dengi tsi go luka ngacha jingni, tsi jo luka ngacha yebara nima na zong, nina jika xinga, tsi jo sum ruka ngacha yinni, dengin tsi nyam zong duswel jay lepinga.
3: Dengi tsi jo tore daga ngacha nini nima bom chemrin jor. Tadadzo, rang di cijudo ni si di cijudo para pangdong lo. Ci nye do namla yuji ngacha yen ni tong pami rang gang say. Demre sipa, pangdong jor, pamong goma pa, sikar ho. Maga ta jabi loma simdo tong jor. Mun, hui ni, tui mu jekpa ta gondong deb cawa sa argui. Tui bzan roku sakur to ngoso jengsa donya sa ju. Ngag lo, simpo xe ni noob do nipsi ju. Sia zon ni do, hachi nip du. Nubzan cangsu to chang nam hong. Rugi jepa ta kao otu ni. Yen lam xe lo, pulo trupi ci nye xu yachi, la mi. Ta peda dumpa chi chudou thore ta ki ngacha nini nima pomi chayam dun jor. Nye chayam ti pomi chayam dun jor ondu peda jeba ki dabda ti dabda zuabri dao. Tini rangdi chi chudou ni sidi chi chudou pata ontot kisalur kishita. Tini mon hui ni tui mo jayog pata gundron dap cawa chi eesha guyuzi ta hingba la chanko tiki zui dao. Tini nrokba la chan suna tui abzan nrokba sakur to honso jangza dunya sa ju. Nga gullo. Sempo xia ni nuab di nipsi jo saa zon di do hachi nabdu. Tini pulo trupi chi chela la chan suna chi nye xu yachi la mi zi dao.
4: Shila danda, jiwa mechi lungsum kanshi jiwi, yoshi che lung tsoba mang, shira tsi jio ni, joji bara, laba di shio gama ra shio rin, lo ju do da che lung tso yola do, tsi nye jing ni, laba sengi chim do, po ka zhe, xia lu cham su, lung jing yo wi da che baba dang, che lung tsob, dami do po budang, da jing jiu ju gara chio ding zon bi, shio di ra tu se gui bing o, zi kueng ge, shila bada jiban danu yina, mechi lungsum kanshi jiwi, yoshi li na la, che lung tsoba mang zi kueng ge, Jada tsi juni joji par laba di shio gama shio rin lo ju do cha che lung tso yola dozi kuenga di na da nima pachiwa ji dak nung la ina la lo ju li na da cha che lung tso yola dozi nung miksa ka jingu ji xinga
3: Tene ta dawa riri la jia yon hi ya do ki babsi ki tsi hoji uro Tene peda jiban dala chan tso na babsi di tsi pa suam nga ji jo ju ni jo bi jo nga jo de jo ji jo ga nye shu je nye shu nga nye shu de nye shu ji ji ji ko la yin zi dao
4: Ri ri ri Gongli nang nika peda jiba ka da xin do di xio cargo, xiamla tering ka zaka cishio ko la ngotren do di xio na?
3: Tene ta tereng ki zaka cibio xio na, tereng na pu meta lu dawa jibi cipa nye xio yachi pi nye xio nga, jida jibi ci nga, riza dawa, gama napsu, jungchu chulo, chui chi tol, diwa yung juang, pa de kal, pondo lo da hachi na tu, tereng namgo na nye inji namguri, nga ru chuzo gota, shiru chuzo yipa nye la da sutun sam kal, saa ni pues nye xio chuo, za mungmer, jungchu me ni, naa ni pues nye xio doi, za lakba, jungchu chuni, Yini pöyüs niyaki ji, za pöb, junchu meylao, ta indi puja loto xiu tsar.

0: Tsenglop gachara.
1: Tsenglop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsenre mi du namba cha.
1: Tsenglop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhou nam tso, tata che ji sengu tso bi, lin tsen da na, byo yong long tsin nying tsin li kong, kange long tsin jie, ji ji lin tsin, tsenglop gachara lin tsin ji. Nga lin tsin di, zo xiong wan da chun yin. Dirin ge lin tsin na, Chala jaka mutyo pa gyo lo la tenpo ngay gubi godang. Hintro ko jia mezi dintya jia cinri chadar hiji goro. Hintro nyo ka yaza kanda xe gumi go so nandun ka sun tati xe ye. Hiang la hiti nandun na sen shu.

0: ta te yang tik ge tho te choi na ta sel pha so shig ha sa yin an da yang min na jana ka sa cha ka sa ka ku la yang su su ke te ta pe tong ya tin ji ani sum ma le sum ma le na ta rin chin ta bu ka ta jana ka chun zhi mo te di ni nyang ji xin ni ta te la yang yang xia sa te ta bu ren ma le song ka tan ji sen de de ni de ji xie ne zong pe ya bu ya sa re san san de ji re la ta yong zo ta bu ren yin na che tho tam bo ji ri ne tin de ju da yin an chan don ji da yin na de pa ka le wan da te kan de da yin na che ta ta sa na pa che te kan de tho ya sa re
1: ta zo che ang ari ge ga yin da se ge ma ri ma pa chi hun ji kon di ni go zu te an don ji ba si ji ga bun da ye ti ji ge gin ke o ko kan da che yo ri ta ge gin yo mo thu ji de ngo ma se no chen bo ring ge chen un do ko yong ge da ta pa si de si un de o nga ᱦᱚᱸᱡᱤ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱚ ᱛᱷᱚᱨᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱚ ᱜᱮᱜᱮ ᱟᱢᱩᱛᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱮᱫ ᱪᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱢᱩᱥᱭᱚᱱᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱨᱤᱝ ᱜᱮᱪᱤ ᱛᱟ ᱞᱮᱜᱟ ᱠᱷᱟᱞᱪᱮ ᱪᱷᱟᱫᱤᱭᱚ ᱛᱤᱡᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮᱫᱤ ᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱞᱮᱜᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱨᱚ ᱫᱤ ᱡᱟᱱᱡᱩ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱢᱮᱥᱚ ᱭᱚᱨᱚᱠᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱡᱤ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱭᱮᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱱᱟ ᱥᱤᱜᱚᱱᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱯᱟᱫᱤ ᱜᱩᱭᱥᱤᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱩᱨᱮ ᱡᱟᱠᱮ ᱜᱩᱭᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱩᱨᱮ ᱯᱮᱠᱮ ᱜᱩᱭᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱤ ᱫᱤ ᱭᱚᱢᱚ ᱴᱚᱝ ᱟᱛᱮ ᱯᱮᱭ ᱠᱷᱟᱞᱚᱝᱢᱟ ᱯᱷᱚᱴᱚᱝ ᱫᱩᱵ ᱛᱮ ᱨᱤᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱮᱥᱮᱱ ᱪᱟᱛᱮ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱫᱩ ᱪᱟᱫᱤ ᱚ ᱯᱮᱭ ᱡᱚᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱴᱚᱝ ᱭᱚ ᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱚ ᱛᱟᱝᱟᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱩᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱝ ᱥᱚ ᱚ ᱫᱤ ᱛᱮ ᱩᱜᱩ ᱯᱮᱠᱮ ᱜ ᱫᱚᱱᱡᱤ ᱯᱟᱥᱤ ᱨᱚᱪᱤ ᱥᱮ ᱚᱱ ᱫᱤᱝᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤᱝ ᱜᱟ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱪᱤᱨᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱦᱚᱡᱚ ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱫᱤᱨᱤᱝ ᱥᱚᱢ ᱫᱚᱢᱥ ᱛᱤᱡᱩ ᱱᱟᱭᱱ ᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱵᱚᱱ ᱨᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱟᱪᱮᱱᱟ ᱟᱝᱟᱨᱤᱝ ᱚ ᱫᱮᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱝ ᱢᱩᱫᱤ ᱡᱚᱜ ᱜᱟ ᱜᱩᱥᱚᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱚᱛᱤ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱚ ᱞᱚᱞᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱱ ᱨᱟᱫᱤ ᱨᱮᱫᱩ ᱛᱟᱥᱜ ᱛᱮ ᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤ ᱜᱮᱣᱩᱱ ᱫᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱱᱟ ᱞᱟ ᱨᱚᱝ ᱦᱮ ᱠᱮᱵᱩᱛ ᱫᱚ ᱡᱩᱱ ᱪᱷᱟᱫᱩ ᱦᱮᱭᱟᱞ ᱧᱮᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱝ ᱠᱮᱪᱟ ᱱᱚᱱᱫᱮ ᱢᱮᱛᱚ ᱫᱤ ᱦᱮ ᱜᱩᱱᱟᱛᱟ ᱦᱮᱢᱟᱛ ᱦᱤᱞ ᱜᱮᱢ ᱢᱩᱠᱷᱩᱞᱤ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱫᱮᱝ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱨᱚᱝ ᱥᱮᱱ ᱚᱛᱮ ᱱᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱛᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱛᱨᱤᱝ ᱫᱚᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱫᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱞ ᱨᱚᱡᱚᱱ ᱥᱤᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱚ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱩᱢ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ
0: ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱥᱤᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱭᱮᱥᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱞᱚᱨᱮ ᱱᱮ ᱞᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱤᱨᱮᱠ ᱯᱷᱚᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱚᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱟ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱜᱟᱥᱩ ᱛᱮᱞᱟ ᱡᱩᱢᱵᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱩᱥᱚ ᱜᱟᱱᱪᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱧᱤᱱᱫᱩ ᱧᱮ ᱠᱷᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮ ᱧᱮ ᱠᱷᱤ ᱪᱟᱫᱩ ᱞᱚᱞᱟ ᱪᱚ ᱥᱤᱫᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱵᱟ ᱪᱮᱵᱟ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱥᱚᱜᱮ ᱞᱟ ᱫᱤᱪᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱥᱮ ᱜᱟᱱᱪᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱜᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱮ ᱯᱮᱡᱩ ᱥᱮᱜᱩ ᱡᱮ ᱭᱚᱨᱟ ᱫᱤᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱢ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱮᱱᱫᱩ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮ ᱱᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱜᱟᱭ ᱧᱟᱱᱫᱚ ᱦᱩᱵᱟ ᱨᱮ ᱜᱮᱱᱡᱤ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱥᱤᱭᱚᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱯᱩᱥᱟᱱ ᱠᱮ ᱟᱢᱫᱮ ᱵᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱠᱮ ᱟᱢᱫᱮ ᱵᱟ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱥᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱭ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱭᱠᱤ ᱠᱚ ᱜᱩᱱᱫᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱠᱚ ᱜᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱮᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱟ ᱯᱟᱜᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱦᱩ ᱜᱩᱱᱟ ᱱᱚᱠᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱠᱮᱨᱮ ᱨᱮ ᱢᱚᱝᱜᱩ ᱛᱮ ᱭᱚ ᱦᱩ ᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟ ᱢᱚᱱᱫᱟ ᱨᱮ ᱫᱩ ᱪᱷᱟᱫᱩ ᱱᱟᱥᱮ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱱᱚᱠᱤ ᱜ ᱱᱟᱭᱚ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱫᱤᱠᱮ ᱨᱚᱱ ᱞᱚᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱩᱪᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱫᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱫᱤ ᱥᱮᱢᱡᱟ ᱢᱮᱥᱚ ᱡᱮᱜᱭᱚ ᱢᱚᱱᱫᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱨᱟᱭᱚ ᱥᱤᱝ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱨᱟᱭᱚ ᱥᱤᱝ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱥᱩᱭᱱᱟ ᱨᱚᱱ ᱢᱚᱱᱛᱩ ᱵᱮᱪᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱢ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱭᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱤᱝ ᱦᱟᱥᱮ ᱛᱩᱭ ᱪᱚᱵᱚ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱦᱩᱜᱩ ᱫᱤ ᱚᱥᱩ ᱦᱩᱜᱩ ᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱚᱝᱜᱟ ᱥᱤᱝ ᱩᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱤᱥ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱪᱚ ᱠᱟᱞᱟᱱ ᱡᱟ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱯᱤᱥᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱚᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱟᱱ ᱢᱚ ᱦᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱟ ᱫᱚ ᱡᱩ ᱭᱚ ᱛᱚᱱ ᱡᱟ ᱫᱚ ᱭᱮ ᱪᱚᱢᱚ ᱢᱮ ᱪᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱦᱤ ᱟᱱ ᱚ ᱫᱚᱝ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱯᱤᱥᱟ ᱧᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱭᱱᱟ ᱚ ᱛᱚᱠᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱫᱤ ᱭᱚᱢᱚ ᱞᱮᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱚᱠᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱭᱚᱢᱚ ᱚᱫ ᱞᱮᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱚᱛᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱩᱜᱨᱤ ᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱭᱚᱢᱚ ᱴᱨᱚᱝ ᱚ ᱭᱚᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱠᱚᱥᱟ ᱛᱮᱞ ᱡᱮᱵ ᱴᱨᱚᱝ ᱚ ᱫᱤ ᱢᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤᱭᱚ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱢᱚ ᱛᱷᱤᱞ ᱦᱚ ᱡᱚᱱ ᱥᱮᱜᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱢᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱜᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱠᱮ ᱜᱮ ᱢᱤ ᱯᱮ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱫᱤ ᱨᱮᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱡᱮ
0: ᱭᱟ ᱛᱮ ᱦᱟᱞᱟ ᱠᱮ ᱩᱥᱟ ᱥᱚᱨᱮ
1: ᱥᱮ ᱢᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱤᱱ ᱡᱟᱭᱱᱟ ᱫᱚᱝᱜᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱴᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱱᱚᱱᱤ ᱭᱚ ᱟᱱᱚᱱᱤ ᱭᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱨᱮᱝ ᱜᱟᱛᱟ tendera xiong du ta jin chen da ban da yin na yu mi jin ne xiao se na ta tang gan da la so ba a cho re ge ta ta ta ai de de o ta zha tou ni o bi xue xin ne de ye ka le xiu jin ne zha men zha ta kana de wu na o ya tou ya zi ta xin zha din yin na o nda ma de jie jie jie ri deng song song zha din ge
0: jin chen sa na qi yi yong ge xia ge sa dui yin nan zha tendera ka la ta yu mi jin ne xiu ya ge jin zi yin nan zha lu so so dan zha bun zha bu de ne mang bu ji yu ji ria qi sa na 창도가 나이가 다다가 넘버티 제네럴시리
2: 당가데나 모사 당가 좀그 고용대린도 찾디 님한테는 당가 좀그 넘버데나 Musa ke che hilere. Che hilere de hie hile mare. Dan je hie je je dan dam da zuna. Hien po man de insare. Ta dan je na ta lo chung an de na re choma ke ta tika de na hyo je go sa da chen. Ti choma ke ta pang o chong de khana ina re ti de khana pa ta ya jin de chen po man de. De ngi ma de na tang ga ro mo de ti ti na ngi ma ke ro mo de tsa tsa zai. Pache tau insa re. Ngima ngima re na pache tanda insa ma re. Taon tu so che rejo re. Rumo te tren di ngay ke nabat taan takyo sa ma re. Tataan re na ta lo chungwa ina da chiya na da. Ta rumo ke rumo ke nabat taan je do. Rumo ten re na hitan re na jitza re do le reho. Jitza insa di rumo ke nabat cha cha cha. Rumo te re indi o tate o tanda tiga to. Trahi tiga to sum kande zo. Pe regyo li rumo re indi ni mati. Mena xiang jo li, pache ten re, pache tanda, tataan re na tanda pache re do sa re.
0: Rongro hika ten
2: re. Rongro ke hika ten re. Ta ngima ngima ke ta rumo de jacha jao, koke nam hyo ke trija to, rongro ke namba yo re ho. Di ten chan re na o me sa di, tataan re na o te tsa olin re re hinga ten re. Tene ma tsa lo chunga tong ki, nge koyong re na rumo la ga yen che hi da ten re. Hitaan re na, tangkaan re na, chong la ten go le re.
0: Re la.
2: Tsongla ten re katsa deyong ya mo yo ma re. Tataan re na ta tsongma te samno te wo hinga. Banjo dregyo dregyo le re te. Tangka te tapir tong go le re te.
0: Rini te
2: tsongze. Samno re na re. Romo ke lakza che tse na re. Pache ngima ro mandali pache o sa re te. Te nga rang ka on na pata sa re ma to. On yin che ten hiyo hi ma ryo.
0: Zhe la, zhe la. Ten yung go so, rinni che junzi xie go la, de me lo pinpa togo hi ngoho. Pinpa to na, kayo la yuk pinpa da che re se na, je banjo ko to ne.
2: Zhe la.
0: Je tenri che yung na, ten go so, da junzi da, da pe tong to le ka, namba te, je je je yung jiri a. Ten yung di chamba da da ngan zu ka, rinni se son, banjo ka se son. Ten yung yukor. Rinne da yuko ju sewa ma da, nguma ina rinne ina rinne ko ju je da yuko ina yuko ju. Tata yuko yunga zo che wa te kare insi na, sasho te la rinne ka tsue ke ten saba ina yuko ma na tisi ma. Ani ma ka jala nyo je ina nja, ta te la nyo ro si je ina nja, te zo yabun ro di zama yang sani te ka banjo te la yang pima la toki ka. Chini sana, ta ji chando la nan ju ba tanri rinne da yuko yang go so rinchi da wina, ngumi rinne hiu ya ka ko la, tanri ji ta yung di zama, chando ka rinne da yuko yin dā mā rālai chī chī chī xuān rā tā yāng mē nā dē kē tāpēr tōmba lā kā kā chī xuān rā tē chā rīn tō sō tā sōsō gu nyōng wā tā jū nī sō nā nā sōsō gu tā pēchā yā nā chē yī nā kā mā gā rī tē kā rīng nē tē tāngā chā jū tō rīng nē tē jūn jī tā tāpēr rī bā jūn dūn zī mā tā ngui mā chā sō jūn dūn jī bā tāpēr tē kā rī yī nā tā tā chī xū kā rīng nē yī nā rā yāng mē nā tū rā tā tūn bē kā nā bā tū nē kō lā sā tū chī jī rū kō chī lā yī nā kā kā chī xuān rā tā yin dā mā rālai kā chī chī chī xuān rā tā kā rī rīn dā sō
2: Ta kama rung de di yana. Ta ma tsa nge karo chuka ta kama rung yoko ka teni de yuzu na lo pache che ni pache ta ta tsere hiyo na. Ne te li tsa di chere da si na kama ka yi yung de na poka nira pache antambu in sa ma re. Pache kama yi yung de na mumbu yo sa re.
0: La sa.
2: O tini kama ka yi yung ka ta na kama ka re ni yan hanji na pache ta te poka nira antambu pachin ro sa re ten. Poka sa cha la panjo drago na zo chi chiya niti idu na yoko in sa re ten. Yoko ke panjo drana ma to li ka chiya de li na
0: zoli tabu na si mayon bat te re
2: ha. Re re kamo tamo yo sa re. Hitan yoko ka nira li ka li na maon pa lan chiya ti ne wa sa re ten.
0: Kama ke sa cha ke ngami rini hiyo yata rini kandik kandik yo re chi nga zuna ngote
2: nga zuna. Ta hitan re na jidi kama sa cha chung chung in sa re. Kama rung de zi na taa je de karo ke tsewe xiang, ten tsang tini yandro di yoba xiang, kama xiang, san de la kama rung zole in sa re. De nong ne zi na taa tangbo yandro di onda gong na taa nga ke rinni re da jo yo le re, nga ke rinni. Zo qia qi re si na onda na draha pepe tse ren ke kamen sa ke tangka sabdo zu le re, taa tan re na longo ninja lo ji yo le re. Tini yandro di di yōpa la chini dō tē yōkō ōng dōsā mōpō yō lē rē. Tē tē nē yāng dō ōng dē tē kāma tsā tsā tē, tē kāma la kāma gātri yōng khōng, kāma gātri tā jō yō lē rē. Dō kō jē dō, ndā zō jē dō, tē nē ngā zō jē, tsumā yō lē rē. Tē nē kāma gāng rē na, jā nyōng hō sāng kā dal la hi ke le ya to gamba longo dinja la ke lo ji he jo to gamma ga he ta jo le se
0: la sa
2: te te chuma ts bin di ti ye jo gona ye jo re ne gona re ne pa che to in sa
0: je la

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ning yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobo namba, ta zangko re niyan liwo jo shibi loji niba deyina jiba danjan nobe yodongwi loji po nima shiba deyin. Loji de cek danyang zongkiyang danjan nobe koran reyngo ta jide nyadajin nyanko.

Chobananba, taso nibi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawanki pamaato aiji chobochi lapleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan zhokajia kange longchinja senzhu yonglapu loji sanjil lamu shibadi nyadajin ningu.

Chopa namba, kongla nga tsui nyam de chando pa hiu zon de yobi senpa po basan zhonga jia senju tanchi la po yu luji de ni ca di. Da man tu ni chando zhong chen ni bi senpa po njan di jia rego si bi luji donji yin. Njan di jia luji mun lam si ba di rego si ni chando torin lum jing tang po ya gila tanchi la po ni lu di sen si tang xia wa lan zhu yung wi mendu shi ji yin si. Da yi di nyan di jia nyan go.

0: dana deshi chi sabi yon ton yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua saba xe jinsi.

Chobo namba, xiangjie le ji, katong zhu gu bomo xi ba de, la sa gundulin do yo bi senpa bo wang mo ye re go xi ni, zhomo ce ka do bin zhong ga xi, darong lo ka le yo bi, sunan ji la pe ni, ma wong lo di nang, go so si tang tang, xia wa lang zhu yong yu mun du xie ji yin si, yang da nga zunyang do le ji de, che je zhomo ge de la, po go.

Chobanapa, Tata Chieja Sin Yibilin Sindano, Pojong Longchen Ninja Likong, Kange Longchenja, Tetun Reza Lensin, Royanji Shinkan Shibadere, Nana Lensin, Zoshung Shinke Renchin, Shanga Tsu Royanji Shinkan Lensinja, Nancy Lensin, Sembabo Ranija Lensin, Longchen Carver Songyan Shiba Dong Yu Tsore. Kasi chera tu ju lu ji tong ji la ga po yo ba ma zi lu ji tong ju de ran ni jia ge zhan ni zhen pa ma do bun xian ni zhu po mo la men de zang bo pa san na te ga ka ba an zhang le go ji ge jie zhou ji jie dun ji song ge jian ni ka ban zhe ti tui ji guo min dang san wei an zhang de rong yi ge an zhang chang ma la ji le go song le go dang ba zha ya jia an da ne ji de ni ka ba na zhen go xie wa yin wen la an ge dang bu de na na ran ni jia ge cha zha la xie to ba dang ya na an ge ni ba de na na zhou bo pin cui ba ka ba jian ni ya da zha la xie chu ri yin a zhou bo cuo la zuo ji ne Gija xie ca wa dang, lu ji tong ca ji, yin jie ba zha ya ji an da di na ji ma ji ru ji. Di da ca ji, qie jie ge zha rong yi jie zha di xie tu ji yo bi, qie na bi lu ji do mun cai ga mang po ji la, nga cui nyi ta ba ni ga si xie jin yin. Ya zhu bu nan ba, da da rin ge long chin ka bar song yang lin cin nong la zhu bu, ci rin ni ma do, zhu mo ba sang jie zha di xie yo bi, qie na ba nga cui lin cin na xio bar ga si xie jin yin guo. Chobanamba, la le ne dowi togan ge na yung pomo bar jie, li min nan da ge, zin tang jo ba dang, di ji jie cuo war, nga jo xi bi, ma zhu ju zi jie cong tai xing xing. Xian la qiang du ni bi zhu mo ba san gi lin bi, la le di la jie ni guo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son san chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyogi luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: gulli chanji jara. Sakur tijira ludin ju.
1: Yuyi langdor sadun ba. Gana tijie lotu ju.
0: Bejian lotu.
1: Bejian lotu rinchi.
2: Sinki nama tsu gong kamza. Tata ne bejo long chanji chile kong kankui long chanji puji lotu kyo jitu zuri. Xiamla bu rang jiao jiao mei zika nabai ka zi xiam jiao suwe zomri nangwe bu jia lo to la ye zong ni bu mei da lu da wa ye bi nabji da za ka cip jiao kwa ngu tun do du jia xio ri lo za xirang ni.
3: Ri ri ri. Dung kwa wei dian zheng ra ye ting ba ju ka chun tue ji nyama ya ngu nguen zhu seng gi qiam jia zi gun ra mei mu pa da qiong wa ci go lang ka nga cha jing ni rang di wu tup dian zi xie du si dang se ga wong zhang an nguen zang xie bai na dian ji gang rang jiong se men tu dian di li ka da donang xie di qiu xuan dang ya xuan mei wa xie ba dian mei jia ba
2: 다다조랑디치조도니시디치조도바라본도로 다 베다 덤바 치 주도 토레다기 나차 니네 님마 봄치암든 조 니체암테 봄치암든 조도 베다 제바기 답다테 답다 쪼브리다오 테네 랑디 치 주도 니시디 치 주도 파테 본도 키살로 오르키히다 테네 먼 헤네 테모 제바타 군도 답사와치 에샤 구제 다 힘발라 챙코 티기즈다오
3: 지
2: 테네 노발라 찬소나 되브잔 로크 사코토 호소 장사 도니아사주 나 글로 Sampo xiane nuabdi nipsi jo saadzong le dhu hachinabdu. Tene pulo trupi tsi chihlaal chansuna tsi nyekyu yachi laa mii zedao.
3: Shela danda, jungwa mechu lungsum kanshi chiwi, yoshi chelung tsoba maang, shera tsi jo ni, joji bada, laba di shio gama da shio rin, loju do da chera lungso yola do, tsi nye jing ni, laba sengi chim do poka zhe, shalui tsamsu, lungjin yowi da chera baba dang, chelung tsob. Dami do pobo dang, da jing jo ju gara chua ting zombi, shio dia da tosai gwe bing o, zi kwenge. Shela bada jeban da nuyina, mechu lungsum ka kanshi chiwi, yoshi li nala, chelung tsoba maang zi kwenge. Jada tsi juni joji par laba di shio gama shio rin lo ju do cha che lung tso yo la dozi kwen ge. Dei na da nima pa je wa ji dak nung la ina la lo ju li na da cha che lung tso yo la dozi nung mi sa ke jingu je xing ge.
2: Tene ta dawa re re la jia yon hi ya togi babsi ki tsi ho je ureo. Tene pyo da je pandala chan tso na babsi te tsi pa suam, nga, ji, chua, chua ni, chua bi, chua nga, chua bde, chua bji, chua ge, nyeshu che, nyeshu nga, nyeshu de, nyeshu ji che che ko la yin zi dao.
3: Re re re. Gong lin na nga ni ka peda jiba ka da xin do di xio tsar guo, xiam la di rin ka zaka tse xio guo la ngo zhen do di xio na?
2: Tene ta tren ki zaka tse bjo xio na, tren na puu me ta lu dawa jie pi tse pa nye xio ye chi pi nye xio nga, jie da ju pi tse nga, riza dawa, kama napso, jung chu chulo, chui chi tol, jiwa yung jo, pa de kal, pon to lo da hachi na tu, tren nam guo na nye nji nang guri, nga ru chuzo guo ta shiru chuzo ye pa nye la da su tun sam kal, saa ni puu tse nye xio chuo, za mung mar, jung chu me ni, na ni puu tse nye xio dun, za lak pa, jung chu chu ni, Yini pöyüs niyaki ji, za pöb, junchu meylao, ta indi puja loto xiu tsar.

pogyun mogyun gaad nyanta nakchin riru zonta yadza gomb thursun. Chungma dishi cha chungtsi nong longbi ngama tong nyawi chima she te she hingli tong nong ka namli chupa meba she. Lurik cha la shiongzong zongbi pomo yongzong na gamdara panzong manzong cha pomo suenam kien hiinkara. Me lojong ka jongri chong loma yinli songwe. Shalor zong lobjintu shuejura riwi kinti yo. Lo tara konso chongka shuri xaxi je zhaluk mongta pe. Pamo chachi la piu cha cha hi chong she. Zomo chik yo bat tala yon piu pucha lekpo hi she. Api chong nak chone mbo ngot chongpi ndrebor ngu jit tik tik ka lo yon we. Longchong nongka yumi tsu mionpi mingda tong chato ka koda piensa njewa ma ze. Yon za tsui pe chong hi kti chara. Ko mami song yon nomi nyang zong che gadi pa la rol. Chongmi nzombi hiindong karwi so tente kozo che je chemch nezui tong je che chemch chagilin. Pomo yonzong che payi ngui la chwe te ngota zengzing tere shuyuk she hiin na nye zam she te. Aba, chirong ke ngoo ne tekdi kawo hi che yungi. Dada langsing tuwa hiyo ki nacho ni tente chunpi tis kyara. Ami tsui te tongwa tong kongzong hiyo yung ka ne. Tenhik cawe pomo che. Aba cho chongmi ngoo chwe na chamba pojire, je cho cabo hu gong che yon. Bomi abi ngoo ra daoshim bamo gong xue je popu tong. Ami laba ya jika kwe tuitong ka gong ne li zong. Laba ya jito khur che ne cho chun jam tirtir hi rong ka zandi go to tu luk. Gendra tenzin la kong mami nyi che joshi chorte, ji se na rong ka chen tu shi, shong se na rong ka nyenye shong hebe dambi ka ni rong me bar ten. Shinyin rinpur chonson choson, metse rinpur shison doson siwa tena jawi kahin dimpar tong. Lo tena kunzu chen la chahi la yong chapi lo hiinbi, shalo tewi chahi kansan yongwi riwi kin. Gaitra zazu ni zui shete shalo chayi nazu hi tuanbi nongni, ngay la losar kong chemto nyenchin hi nyoju kacham. Magi xiang ni chonsi tui chinga la cuan nyek shebi cuan cha jenche nyenchin ri zhejong. Dahi li masung wara chuncha ya ne cui jing ma chir. Di kandar nye na ke nzin zi to di na mik chi. Ga di yu rin zang di na ku kubi ngang cui zin di ke ma jib. Utuk ta se ne nyen chin la kuzur hui zi. Da zi ko ne ma ti pa hin lubur to ke kenpo hi je di chi je ma nam dro pa shi. Di na yu mi ka debo te cui. Dirwi ngwe po za chi mi, yinpi ngwe po gong chi mi, ye ye chi yu la duen tong yon de dar tu na. Tar konzo nomen som chui shi bahin, losar mali kong tenzin lasar nyintin tong chen che kochi nyuwaran roju shi. Danyi apan rokar ami chompo kong cha de latu chuikab, dweme gome la chompo lani xo de kabu tu lo. Chompo dana kui chem che pami ji yaabi rintong che hui che ngwe po terong yin. Ka tong hebra ngwe hin chi tong bi, tongpor song me chong se ka chenpo hi ke ge de ge cha xor yu bi. Chungma dixi la nam to longpar meba xie xiong. Tsui ti tongkab chungma dixi ji dong li lo mediwi dong xie chor yong atong. Meung go che tu yu yin. Jojo, dono ngi malang lo song, yong tirin tu tong, ngala nam to kenpo xiong we dari lhasa ma song do. Zhongso no chong chong wa mong we lo sa chi koche gani nyonyo re. Nyanchi shilo nyo na minri pa yue ma re. Mwe kecha nyung ma zo kong tenzin che pomi dong la shu zang tong, zandi gebar kya zang she te. Rong na tenri te duk sabo, nga shonro tongpo rong na ma re. Jun tu sho la tuan tuan para chuan me para, tari la za tuan para tewe chuan kye yue. Chuo rongpo che kudrin le, chen ngen tong pa chi gong yong yong do me. Che nye nga yong jur guk te, lo sa cinso la tazi chi. He he je, zhe labla ngong shirte chung ma lo para la za tuan pin dru shi long kwe nong hiu. Tenzin chen ni tunggab, zandar hiyama song ni lo yungju kachi yu. Tetara ko chen la lo bi lo ci na benda kyunyi bi ce nyik zanga yin. Yumi cue zhiji co cu ngon lo sar je chadi shi batong. Rong yu ni je la tunbi yumi cong yon nga ji so lo yungu yu. Pe ce nyik za ji sin yon ko yu la lo yungki me. Yu su gong hi la na nga mo ni je la tunbi ma co yi la lo sar tongwa yon na pe ce nyik je gong to chen tu jor kang tu she ju yu. Gati nyik gu nyi dhukyu shagu shungze, nyik gu chili tihi lo sabi no tridi tsotsu ngon rogu bi nandu la zite, ngay par to nyik jay kong rongchinto njowa sheju yu.
Bezi nyek je simpi, zhongzui nong pomo gengen tsongma ca ca wu ngong lo sa chi tadik la rini yue chong. Ko mami nyi na lo sa chi tadik she ju pa yo. Senta chi dezu me de wara san lo njami na tso kor. San hin hala motu san lo tong manu pa chira. Mami nyi po chen to sen ca ngong dezu ma tso pi. Yo pa deji chi pomo yonzong chi ti yue de tong marin wasara lan san to kaki yue pa ter son ni teni yu to lo yon ken chi rupa gengyu me para. Chwe chi nge chojo tenzin tong chung ngam, tuk ma yung ngam hie tri chung. Lam rupa ta da ke ngo chi tu yu yin. Tong ma yung la tuk chung ma yung, hie pi ke cha ko ke me nying la put nempo hi ke tumpur tuk ba tabi nazuk zue zin kawa re tong. Sen nung ke rwe me chung chung tere cho chungmo hyo pa hin kong dar hyo. Mo tong lo dong rwe pomo yong zong che linja yi che tsumo chuk, lui che tsadu nyam. Xiong zi che we apa la che yin ri te langar yi la chen. Rong sen rong ke nui matu para ke yuk chenpu ngobyo she par du. Tetar rwe pa tsu ngo yuk ting rir ko mami nyi che sem che rwe sempu che la nye yon. Tadung jong rin la rwe mi ke te ti de. Ko gong tong zhuam, la sara kong la ganyi pen chi me. Tenga ko nyi nyen jik she ca tsam la, ten zin che rong ke zanda di shi chi te la sara ten king zho nyong. Landi chung chir sa jia che yong, ko nyi la ganyi pen chi gong yong me bi. Chung chir che san lang mong pur, kong tso chong pin de sa hik, yu rin tse tar. Ko to bi san lang hik ni, mer re la nye re nye la go nga she bi. Zheng kong ko to trik chit so su ki nye. Tar nyech zhu yue pi, nong tu nzu ke zort ma su na, nzu kawi nyech pi, yen tong cha hala me pa tar tu na wa tong. Nyech yi ten, nyech yi trek pa tsui pa ti, tong mi tsui ki gong yi me hi pa re tong, nye den nying shui zhe le me. Deshi chen to kya dong tong jir ga yong, ke tar kya dong pa ya de, zhu pa tsur kyu ku gyo tse kong da ke, cho je dam chik la gomo re she te chong yue. Kong tsi ten na langu kwen pi chong si pa tsui ngay ni jo na, tong len she ma tu pa hi yin pi. Nyamo chong yung to tochi sawa tong che chik, luen ten yung tele tachu yung kantu she. Wan te gomo koto pi kong chung nong to manyi kame yinbi, kong chung to yin nong uk chung tong kawi nong wate chiyo la. Tuan to gi kong chung chung yi le, yin che kawu ndo se kumbu chen yung tong ju me. Te na kalong zong yi sani yung wi, chung si pa tsui zui matu pi. Zazu nyi che lu sim nyi ka mede wi nong wa hiu chin shong. Kandir nyi maku pi zazu nyi che rong chim che yap ting to ngosan nangki katsu la te te. Si pi nyi la yo wi ngang tsui wale chen. Nyen ken che chobo namba tso. Xiam la nge liu dun pi nong dun ko la ndo du ki ngo tri si na. Liu ndun nong la a cha dhruma la che ngui lo ne yang zong la kun ka tsu pi kor tong. Yang zong che de dun la shen tri she hyur rong ka pama trin chen che tong zong ka zidong chen pa tong. Pan zong man zong che tu tsu so chen pa. Tadung pa chen chen lhasa dhruwi jion tsing tong, lhasa ni karsong chami tu dhruwi koso tindu. Nyingi namba tso, tarang ka pejun long chen jin chen ri kong kongke long chen che, zong ri lukui tsetong hebe le chen che, mongri zangzong le chen, me to tong mela hebe liu dunpa te nongden choma hui tsa song. Je me le chen nong mutu to zhung tang te liu jepa te nyan dhruwi jiyan. Le chen te zong ri pa tong nyan dhruwi kyo ken, dhruwa lo dhur tong, Kip kip kengu keng chongzha jeyin, ta linji yamo.

Nisere suba yin men tong, dianjia yin men tubara ka che la. Putsin gin lin, tuyen nong ka sere nyua ma zi, yon tabi sunyar sahi la tsasang xio ne, sere supra ngeci la sunzin ca gu. Zacha sahi xudon la talu cheba je, tomi zacha wa choche che chucha la hitu toba ma zi, soso choche che guko tong chanbi zacha la danka cheba tong chao je. Mache pe nong chala tong, tuyen tongwe ngupo matenpa cheba tong, ngacha tong ca, chalso de tong mi pe zacha mungja wa zi to. Misal cha mutsu la pera na rama tong jipa, chungni pupi nepa su la zacha xudung tu ka chachan yer zangde, uchum cha zacha damne letong la kinti tong ju. Chumi ta tong zacha wa xudung la ting ne choche mundrawe zacha jicha dijur che xian, zacha wa choche rintong tora tong ne choche nazu donyang ngon dilin to para ngilin zi to. Yiba na richi sucha cha xa samarang, ngoni jin cha sucha tong jong ta chi gu. Santo wa jekang koyo jang cha chungwa tong, dami sucha cha chungpura duche ji mwa ye me. Dami sucha ji xa su longsa ji na mewere ji, ne ye tong jeba chetin dianja ji ne dian chochin tenyi ye. Jako ji dami sucha gu chung tong, zinsi, sachi zikin ji, chungma la potin ji ni chi ji su gor ji su ye ye. Rani pupa sucha dewa nirei tong, de yan ne ye wan jangkang kasal mebe ne zi wu. De xa si ji, mazo nika la ni pu la we, dami sucha tong de yan rani pupa sucha doni mazi pa na, jekang donyang tong jeba chetin denja, gini zi be zato gachin xeri.

0: Ansa Guli Chanji Jara, Sakur Tsejira, Lutin Ju.
1: Yu Yi Lampara Satunba, Gana Tsejira Lututu.
0: Beje Lutu.
1: Beje Lutu Rinchini.
2: Sinki Nambatsu Gong Kamsa. Tata ne Beje Lung Chanyin Chele Kong Kanki Lung Chanyi Puja Lutu Kyo Chitui Suri. Xiam La Bu Rang Jiao Jiao Mei Cika Nabri Gatsi Xiam Jiao Suwe Zomri Nangwe Puja Lutu La Ye Zongni. Bu Meta Lu Dawa Yipi Napi Ta Zaka Tsip Jio Kwa Ngo Tung Tudu Che Xiori Lo Zahira Ngani.
3: Ri Ri Ri. Dungka Wei Dianjing Ra Ye Ting Ba Juga Chun Tue Ji Nyama Ya Ngo Nguyen Jo Sengi Chim Jia Zi Gun Ram Mie Mo Pa Da Chung Wa Tsi Go Lan Ge Nga Cha Jing Ni Rang Di Wu Tup Dung Tsi Xie Du Si Dang Se Ga Wong Zhang Ngan Nguyen Zang Xie Bae Na Dung Chi Gang Rang Jung Se Meng Tu Dung Di Li Ga Da Dong Nang Xie Di Kyo Xuan Dang Ya Xuan Mui Wa Xie Ba Dung Mei Jia Ba Gun Chun Da Ba Ji Xia Ge Tsi Go Lu Ge Nga Cha Jing Ni Tsi Jio Lu Ge Nga Cha Ye Ba Ra Ni Ma Na Tsi Jio Sum Zhu Ge Nga Cha Yin Ni Dung Yin Tsi Nyam Zi Kuang Ge Dung Yin Na Tsi go lan ge nga cha jing ni, rang di wu tov zo na da beda jiba gu tong gu tsu xin ge. Dani duan tsi xia, duan du ge cai bai na ren mi yin xiong ren zho ji do. Bai na duan ji gang, duan ge du sui da da ke du xin ge. Rang yung su men tu duan di le ge dona xi di, qiu xiong da ya xiong mei wa xi ba. Duan mei jia ba gun zhong da ba ji xia gu zi en yi na da zuo qi sa, xing li guo la xie xin guo ya, da qiu xiong yi na ri, ya xiong yi na ri. Duan ka xin mo ji do, gun zhong da li ge zha zhi zuo qi, da su cung ma yi na da zhou ge le zi kuen ge. Dani tsi go lu ge nga cha jing ni, tsi jiu lu ge nga cha ye ba ra ni ma na zong. Nina jie ke xin ge, ci jiu sum zhu ge nga cha yin ni, duan yin ci niam zong du sui jie le xin ge.
2: Dini ci jiu zhou, to ren da ge nga cha yin ni, nima bom qian rin jor. Da da zuo, rang di ci jiu zhou ni si di ci jiu zhou para bong dong lu. Ci nye zhou nam lang yu ji nga cha yin ni dong ba mi rang geng sei. Dem zhe si ba, bong dong jor, ba mong go ma ba, se kar wong. Ma ge ta jia pi lo ma sim do tun jor. Men, hui ni, duan mu jieb ba ta gong rong deb ca wa sa gui. Duan bzang ru ku sa kor to ngon so jiang za dunya sa ju, nga gu lu. Senpao xian ni nuab de nip si ju. Xia zong ni du, hachi nu du. Nubzang chan su to chang nam hong. Rukye jie pata kao otu ni. Yen lam xia lo. Pu lo chupi ci nye xiu ye chi. La mi. Ta peda dunpa ci ju zhou tore ta ge nga cha nye nye ma pomi chiam dun jor. Nye chiam ti pomi chiam dun jor du. Peda jie pa ge dabda ti. Dabda zuab ri dao. Tini rang di ci ju zhou ni si di ci ju zhou pata. Ong to ti kisa lor ki xita. Tini mon hui ni tui mo jiak pata gung rong dap ca wa chi e xia gu yu zi. Ta xing pa la chan ko ti ki zui dao.
3: Ji.
2: Tini rong pa la chan su na. Tui bzang rong ku sa kor to hong so jang za dun ya sa ju. Nga gu lo. Senpao xia ni nuab di nip si ju sa zong di do. Ha chi nu du. Tini pu lo chupi ci chi la la chan su na. Ci nye xiu ye chi la mi zi dao.
3: xia la dan de jiu wan mei qiu long sum kan xie ji wei yu xie qian long cao ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xie gan ma de xue ren luo ji de zha qie de long cao yu la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qin de po ka zhe xia lu cham se long jin you wei zha qie ba ba dang qian long cao da mi de po bu dang zha jin jiu jiu ge qiu ding zong bi xiao jie de tu sei ge bing o zai ken ge xia la ba de jie ban de nong yin na mei qiu long sum ge kan xie ji wei yu xie li na la qian long cao ba mang zai ken ge
2: 제라치준이
3: Gong Lin Na Nga Ni Ge Pei Da Ji Ba Ge Da Xin Do Di Xio Cer Guo, Xiam La Tering Ge Zaka Cai Xio Guo La Ngo Zhen Do Di Xio Na?
2: Tene Ta Tereng Ki Zaka Cip Jio Xio Na, Tereng Ne Pu Me Ta Lu Dawa Ji Pi Cipa Nye Xio Ye Chi Pi Nye Xio Nga, Je Da Ju Pi Ci Nga, Riza Dawa, Kama Nap So, Jung Chu Chu Long, Chui Chi Tol, Jiwa Yung Jo, Pa De Kal, Pong Do Lo Da Ha Chi Na Tu, Tereng Nam Guo Na Nyi Ji Nam Guo Ri, Nga Ru Chu Tu Guo Ta Si Ru Chu Tu Ye Pa Ni La Da Su Tun Sam Kal, Saan Ni Pu Yus Nye Xio Chuo, Za Meng Mer, Jung Chu Me Ni, Na Ni Pu Yus Nye Xio Dun, Za Lak Ba, Jung Chu Chu Ni, Yini pyo yus nyekhi ji, za pub, jung chu me lang, ten di pujia loto xiu tsar.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsenre mi du namba cha.
1: Tsenlop parji gachara di, jadara mungshu lamban di.
2: Zhounam tso, tata che ji singgo tsubi, len tsen da na, byo yong long tin nyin tri likong, kange long tin jia, ji ji lin tsen, tsenlop gachara lin tsen ji. Nga lin tsen di, zo xiong wan da chun yi. Diring lin tsen na, Chala jaka mutyo pa gyo lo la tenpo ngi gubi go dang. Hintro ko jia mezun dinja jia cinri chadar hiji goro. Hintro nyo ka yaza kanda xe gumi go so nandun ka sun, tati xe yu. Hiang la hiti nandun na sen shu.

chudeng thakur shokche. Tene lazer shokche, tene chukar shokche. Tene shoksa kurang pe tseru yinyin dui. Tene gojir chinyin zogun che, tene kutub deba shibashe gwa. Tene jor, ta gojir chinyin khun zoi kui rindang, zivay rindang gu haku gwa marde. Yine kui banjo rindang di haku, kutsong jik ngu yungu yor di haku. Che zang khun zoi yinpe ne, ta tene mangu ladu gwa. Che zang yin kutang ju chibay zingbu na, kui nyinge neba gu tene jor. Ha tene rinchung ki jikba yor, ya, togo yi di, ta tanda ngay kong lu shushe, ni gen chibay. Rungchungki jikwa kukhara yasana, dogoyo de tsangma dodi ngune chi na ta manzo mingyu dola rama goyoba sashu yur jikwa arde. Yine ko chiru uru mangba shiata na nyema yawara, chapa yawara, ko nyema jikma re, ko lo gyata, chota, mangba ledu yinpe na, tanga tongta ledu, ko le se she yawara, tuk che che kuyo nawe yinpe na, kuyo sokyo yata, gyuza tiga de, nyere nyere jiki kansa wara, masa to dhuga re, tinte yindu yina kansa wara jika ringa kuyo, 닝게정신고 딘제스리 니네 임베는 꼭 개지정신 도회의 개지정신 임베 겸제 도회의 딜레기는 토모 멘베 개주 크세죠리 탕토마디에는 만주생을 그신다니요리 생을 신당주 유에서 거신 루규든든 꼭 심베의 멘탈하게 강사는 로망도 조교하리 배차샤는 딜은 가상 골막 하신베는 나로와 제시 구스 파체 74바 소교하리 마요리 이네 군베 타고 두바 직대야 Better load Niki something up there, Roger the day, Doy Takas Tilosha, who sounds like Lucus in the Hajang to Tobin. Tiamatze in Benata, Doy Manguchi, Gushetin, Inangin Zamari, Ki Dangala in Ben, Uti Minkindis, Nedan. Then you to not make in the Chiloy, Tindig Nan Dunti, Goyori, Chetan, Doguy, Lucus in the Catching Yor, Jusel in the Shumogaja, Jusel in the Tonto Petty, Nansu Tiringa San Diro, Petty. 통계 넘버 제가 있는 넘버로 이제 버티 조강 되네 면당 현재 버티스 넘버가 좀 치고 돈도 차상 도구에 대한 제시하래 도구 장 저시 다 있네 당 아주 단다 표현용으로 버티 당가 차고 주는 찍는 게 표현용 차고 주는 그래 가상 제리 레팅 공부도 와라 이는 당가 레블로라 유배 가자를 대표배 그래 가고 싶어 Lakbaadu yinne zimbay tuyuki. Yinne dogoy di zimbay tuyuki chi shatakda denxie yore. Shazan yinne gyuzay ki dianga ne, gyuzay rindan chimbu yore. Ta dine cenri rindan, dotili cenri rindan mangbu yore. Bechashana kuy gyuzay kunaan chashana, ko metukiri, chutukiri, metuk chutuk rangri. Metuk chutuk reysi yoy gyumzay khaysan, ko me girchani lamsan kar dhugumar la, chuy girchani lamsan jik dhugumar. Ta dine tangal chashana, ko dabzi tepsa yawamari. Mbuyu segi to chegore. Tātini chū chōsā yō, mē chōsā yō mā, chē zāng kū bēti gyub jē tiāngā nē tī yō rē, kūl cēng rī rindān chabu yō rē. Tēne lākwā tu shīm chū rindān, shīm chū rindān tī hāng sāng yō rē. Sā jē tī gyū tī lā, ngā rā mī kēng chē chūng tō, tī yīn bē yī nā dōgui tiāng nā cē xē yō rē. Gūm bē nāng kī pā jī rīng rī māng bā jī, tā ngā chū jī gī gyū gyū nā chō tā, jī nā chō kī tāng tā ngā mā tī nāng xīng yā, gā lē kā sāng chē bā rē. Tintre yindu tomo mayinpe kuy gyubze tildeji dodi le yore, dodi dianne mangbu dati yore. Jarjang de yuebe shukla, ti kimpe ina nganzu duksu dianne jarjang dogoyo ki dojik lajigo na ye kishi yuebe suda. Tuyang oma ti lukyu tipchung chinyaga jigo chigyana, ti ina lukyu ki sangwa mangbu chi chuedu yore. Chesang ina ti ku kaji rinxin ku tiksiri. Tan songgyub goyoba ti. Tā kāsa gui tū jīt lab yuwa rīla. Tī ngāra yīmba yīna, tā gōmbay bū tōng zuwa yīna dēn rū jī ngār sō rī, pīsum sō gu rī rī. Tāndē ngūn chē shēna, tā gōnsu sāpa māngba jāng yuwa rī mā shū, nīngba tē zāng yuwa mā rī. Kō yīna tū yu gu wā nā sō yuwa rī rī. Tī tī yu tū yīmba yīna, tā mī jēng yuwa rī, rīng zhūng gī jēng yuwa rī, nā sō yuwa rī. Tī tī chī chī, tā tī Dōgō yō, tsā zhī, sī xie tīgī, tī sā rī, tī dō rī, samsān chī xiong, tīgī tī yā sōng jōb chī wē, tio chū lab yō rī. Bē mē sī wō kē chī mō rī, tī yī nā dōgō yī nā dō jī lō ngō jīn chī xie, tsā zhā yī nā sā jī lō ngō jīn chī xie kī, bē tā ngā dzō yī nā mā tā yun jiāng sī chīng bē, bē jī kī tā wā chī wā mā rī, tī yī jī mī jī kī wā tāng kī wā rī. Gōng bā lō rūp xī bē jīng yī nā rī yī nā, tī ngā sū nā yō rī. Chī tā rī, tē xī gu nī xīng wē jiāng, jī bāng, jīng tā rōng tī kē bē chū sū, kā rī sī gā rā sā rā yī nā, tsā bē kū tū bā lā. Bè xù di xìng rè, xìng rè chù bè yìn bè nè, nàng nè kèng chè yìn bè yìn nè, lò chù tàng dèng bè, kè bà nàm kì yìn nè, chù bà lè chì kì

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobananba, taso nipi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aiji chobochi lapleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan droga jia kange longchinja senju yonglapu loji sanjil lamu shibadi nyadja nyingu.

0: dana deshi chi sabiyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

Chobo namba, xiangjie le ji, katong zhug bo mo xi ba de, lasa gundulin do yo bi senpa bo wang mo ye rego xi ni, zhomo ce ka do bin zhong ga xi darong lo ka le yo bi, sunan ji la po ni mao lo di na, go so se tang tang, xia wa lang zhu yung yu mun du xie ji yin si, ya da nga zunyang do le ji de, che je zhomo ge de la po go.

Chobananba, gongla nyebi loji katon zhug bomo shibadi, lasa gondilin doyo bi wangmo ya kongka zhomogadala piliri. Xiangla nye chani yinbi zhommo zhonggarjia kabajani kongka lopaga shi dhagaya gadongi loji shi donru jisi. Yaya rinjijia yiba dhagaya gadongi loji payo shibadi dhadi siyo, chirang gabo yongwa xo.